0: ntoko ni hima huni hulilake programi la olilva ni hala wulumasa olimi wa mvuka. Mvuka isheni. Mvuka eri etu engwela molimini. Inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani. Baholo ocha mvuka atu anikalana ikuru va duniani. Mvuka wapachendre olimunga mwelapo saazia. No onkweawe upanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka erio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Olulva ni nruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuva o nahisa ni namwara mwara. Mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa. Vaholuva o enapatela ni akina animwera wala etipaka liti enuhela. Mota wanavedi onimwera opatuliwa waholo wao enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala enamisiwa mateya wala kanka. Yerupa epula ni makanya yuntelana onamisiwa mvuka ola. Masi ni tunaka osuwela samota woli mamvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutwali. Ana malima amvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo olimo amvuka no lima malimelo awe. Basi no roa upiawe no patula. Patula no patula. Basi namana malashale. Umana numana. Vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare si ikina siniyo ni mwero misa mahowera heni ari ya unuwa wabahamtekwera wala wabahamteku anduto mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi. Wanto nera humisa, humisa, humisa, tunakuwe yawe toni. Tunu nukuma tumvuka munchi pali. Ukuma mvuka munchi pali kweni.
2: Ano miyo kesu wendo olima mvuku wala. Mwawa ukishuti hama watani weranyu olima mwereke ha.
1: Atwale isu wendo olima mvuka, wanu wano, onipanya hiva, nima akusha. Upiyo tuaponiwe, nima alila wera. Upacheri ha, impacheri waka ha. Upatula na aleleki. Wera mpatuli kumote ni ula, wanuntu mana, umana wati haa mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatula, so, uhisa malashali paahi. Ehe, usi uhisa malashali, kimwara mwari waki neru haitahili burukeri uvakareya. Ba, ea heya tuura, aheva uki nkala mteko mtoko tukunara. Untu huku shakantu vuko ili kumisaka, kumisaka, basi kuhelila ka ni hipeli woto wela wukusha malashi. Ahe kuhoto wela ka neri kwa shute wera mwerehiki kushika malashi ala mwerehiki haa. Basi li muhelilea ni hukolo wiko wani. Hukola ni hukolo wani. Basi ni uterika omore pula nilekele semana wani. Vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe. Uvenya mlopa na muhi asitianeli. Erokea wehe kupia iwe anipanyo menile. Onto kuhakolo wako wera mvuka uu hera hai uomela. Waka ni mpia tuwe uu basi mpaka uruwela ukela uwanyula. Yonu mashuti hapa ini nisini malimelo hao.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni bitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka na hako majuni nuhu. Oni bitukisho kumiva nchipale. Ligongo hiva na lima vale kera no tumiha.

0: ukwino ile ni moja unatumia vale amota ni matuma akina ni utuma kai kamia wenu utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparili lahu hiyo ni hende number 1 nehna kuo number 2 mvuka na kuma juni nuno nilima mvuka banchipali hino romela tona banchipali yoto nikavira nakata ukushawera epa yakhela ndona zipahi ukela utumia hotene notumia ntumia animoka wenu alipo otuma akina nkumoko kwamba akina nkumoka uchinga kuwa kutuma basi wamelanga maniku santa ba akala ntumba shikana atila na mbona atila ka alipo owa nulchinga kera wawa mahowera mio anihakai wakala ni munchipali anihakai wakala ni munchipali bantu aluichi awichi ingali kantanla anontuma pahine nseni mwopiru kinraka miva wera kale wera hina atuwa wera ulima u wa njeri releki untu manjeri reawe na hawela wera weke atu nunu wani nunu nikavihiri kihia na asosia sawi hiyo nikavihiri wangati wera imaka univaha unu plimenu shiwera hiyo ni nkota hui nehi yekele itana mosa otaru ni pa hikimu mmo dungu hiva nunu na tuna amtra kwera o majuni sasandre ikaro onto ni uyena nkutula uwe nikavihira ina nikavihira weba na kavihira mwote ni ola ina herke unu ya mapuru awo ito na herke ikaro na herko tumameshimu uhina uhiho vila tuna makubri na herko ya herko hala uwa kavihira na maniihu uikavihira hiva ni wakavihira na maniihu eshkola numpresiza wera hii ya nereka nereka nare nakata mvukariyo la heri kwa kwana wakavira na maniyo ya sumeke nensene. Mpaka ishkole malihe kipahi. Wohi hawanu hata wakani.
1: Miyo mbukole. Wota nda kakilina ndi wortan. Kipanyaka ni kubini alfasi kiwala kaya repoli. Nene ni kubini nene miyo wengi nera. Nene ni kubini kere kutukelele. Kiwaze katu anaganyo ere kuparula. Ya parula nanto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mbuko lukumike ninesteni. Maji ye hikali pratika buwa purugi. Unale yake muha yake kine yo mbuko kumkala ninesteni. Normalmente ayi kalike pahi wa muha waba o upesha umaza waza dubu ule mkala o ulansari pahi. Mbuko luwaheru ukala pahi ninesteni. Ana kina hila ikataka pahi. Pelo menos para o era aguentar que então comigo mais ainda sou e aqui virei quebrar nem nesse nem para conseguir cerca de 80 sacos para porque pule lá a calha nesse
2: 80
1: ou eva a oeva meio que não vou rica cerca de 200 80 mas então como está no vá está no conselheira número o erro a chaponi vai que nasceu ele era está no o calo chapai
2: o na nela
1: o pai a calo pai mahine nesen meu no que pitu coela o comuniwaka dimvenya ba o kilo maza za ganyo iwe kino panya mbukole kina kina sunga wero lo ocha kino kina tumia kina somya na manaka kina pake la soki kimpake o pura pai were pa imaka futuro melhor reforma ka khale ke o pai pelo menos ka panya impa ishese tanu thana mosa walu garwa baba mio pahi kiri batai pote kuluba lake mono akale ere khaleki
3: lelo toni tudaka usuila samota onlima we mvuka notekula ni Enrique Mauriti na malima mukina ongwela otsiriti yo majuni
4: mvuka akala kina amwera ohisa etaya enakala kina amoro mistura rifarelo ne ikataka moro takasa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mwe mtaponi mwe uvunya ikataka ye pae dai kumisa kamvuko le kwalaka akina mwero hisa tayele soki wa hisa tayele mwa hiyo hanguzare nta sempre ni werra twale wera mistura ke

0: ataka mneheni mungurtani mneheni mtaponi para mahito ni kuzari kitu tayeni
1: wat wera murni miyo mengi nsuelo lima mvukola marogi shutia mwota ni malime ilu haya kere ke haya
0: wera kale karini karini uo kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako uwa shutia ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kushike ikataka nivunyereke na leke mvukoli omisani nivunyereke katika nye daini virheke teratori na madiharo na hivirhe teratori na hirike wanganyere tayeli na anganyereke na madiharo wanganyere valento ni alike mvuka ahule para mahiuto na alike tova avali
1: nungwela nivunyere kataka onada onguwele raundelana
0: na nivunyere kataka nye kwa daka mpresidara wera ni utere tokoneha untelana na uvunyere katakaye na vimvukole mwe moto e wanyi huno kanano ile opati antoko nera sinkuhu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuronhaka hiyo nala ka direito majuni alento akala wera no vira ye misope no vira palame mwe mmo ntaun hadelole no pati la katambe amaji winki palesha nkala ka ye pai wala ka nakamu
1: okomala uuma ontigilo amoda
0: akomala vale ni morovinya uthoma ichi kwakwa kwa nyulaka kwera ka wanyula ukelaka wanyula ukelaka umelirani wanyula bade kuputhaka dai kuphanya kanto isako muthu nkala na
1: nokuthi ni mukopoti
0: ni mukopoti uho mukopoti le kwera ka ukutha ngamu
1: tunu hawe fabrika
0: ya no to yere khale we fabrike yo na mo agradecere porque akina amura neho utita kuvera ka kwela ka msako ani
1: utite ku
0: ani yere khale we ya khale fabrike tamle na mo agradecere mite ko sanni vukula
1: no
0: hawe de fabrike yere we pa na mo shukuru era pa bome nani we haka nani wihirane befabrika ya mvuka.
2: Enrique Jmauriti na malima amvuka utsiriti yo majuni answili haka samota onlimawe ola.

Vashaleka tate. Undai kwa juma atano. Maskuri kumimba mbonsu sana ncheche. Karibu karibu mazenga tupashia. Mbakama daja onzi arashini 50 manatosh. Tuiche. Kwa lakana mwashinji ya tosipe, kanyu wakatu aliji ya kunzindo wane sikumaputu, nzikateo mazorna aldamanya. Pare panyo mwusi ya metundu metundu, paka mdaja. Oito arashini 30 minutos katumatuishe, nyima nyisiyo ni mitenga jini, ufukati kanyu mbapo mdaja na ufiarash, nganyu chibutikiri siyosha kunzindo wane sikumaputu, ojumanja magazini ganyu amata, mbaka mdaja dezarash, nganyu chibutikiri siyosha kunzindo wane sikumaputu, kuya siya tupa shao siya kuendelezea, Nezoraj ni 30 minutos ima nyisio, ni nyimpo mundaja 11 horas. Ngani nchibutikiri siyosa kunti indawale siku maputu, kui ambidi seti siku dili juno. Ni nyimbo, pakati makulika ngana mundaja 11 horas ni 50 minutos amangwe tu. Yeleni ya tujigala lele juno, pakako ndika numa shinji ya tospe. Surat ni surat, walaini zia radio Mosambiki ushe. Wamatukudiku miwa mbosa na cheshe, mwesu wako shitu.

0: kwala kumigunda nimpawo ya kutenda geni ya vizinya
1: nila vizinya tuwejiwa kuende lisila kudipa mezi getudi mkuwa kukampani jaboma yidi mkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila wandu wani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jinji vele iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngu njiti shizia vizinyi lini ya tukutenda kunyumbako ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi
1: ya mbona vizinya nizile zubudia vashiziza tukungulu shenda ijine
0: asanta vizinya.

10 horas e 97 minutos. Nda wejeto. Tuwa hili ni chema hati esi natasane ni ngani siya topa shao siya kuendele siya. Hoji manja ima nyesio. Kwende nyibuti ya mitundu mitundu. Washi njeto wapene.

nini mifuna kubiriza nuzu ndili umwa kukulote kutalili nini kankalamba kamba kala machibesi bakundi bakubali siyevu wako.

zona di tsukunda khun velan di mi mini yes and cheat so kulishi kwa tsukum tinyanja ti kutingilani pa fupi di tru kem pa kuchakulina di megi guli mini yu o a fukolat fuko ndi tru mini di la tinyanja guli wanganda fuko ndi tru lomelo lima vina guli mini yu ngati ndi tu chizindikiro chakuti e kuli kudya kuli majelero kuli ndithu chisangalalo kulibe matenda gule waenda bwino ingakhale kuli chilala ndithu pamenepa kapena tine kuti kungakhale kuli ng'amba ya makobiri njiko lapanchi koma singasiye kusangalala singaleke ndithu chisangalalo chimenechi kupita mmagule a makolo athu 14 horas kapena tine kuti 15 ndi 13 minutos kumathamangira kuma 14 minutos ende nyengo pano pa wireless

Dentro me cho on vela infa de ma clanit numbo ni o qua na kuti tilin tu pam folo si kulina li lon chendi tu ti ku fa kuita ni dua kuti ndi tu ntawi e a qua na ndi po ku cho kam pati ku li meneli no la panchi koma infa io sa sveleka infa ndi tu io sa koma infa io sa sangalalicha Ika agwa mai fe nditu ima kala ntawi ya chisoni, ntawi ya chifundo. Koma, pamanipa nditu nkani osa tindi ya chifundo kapena uchi chisoni. Koma nditu nkani pamanipo ndioti, pamaniti limoyo. Kodi nchito zatu ndisotani. Kodi pamanipa timatandiza nditu kupatula kontawi zatu kuika anjatu pachisangalalo mutani. Kapena nditu timakalang kugawa kudanda ula kwa anjatu motanicho. Nde nditu tisa kumbukulidwa kupitila mzinchitu za tupajikuni nola panchi. Tieni nditu dikale antu amvano achikondano. Ndipo ncho nditu nchometo achigwilizano. Pamene nditu tilimoyo pajikuni nola panchi. Chikuja kuti Mwai wapadela umene tulinao, ndi umene unana tili amoyo. Popeza kuti akufasa unana, ndipo amoyo ndi amene ama unana. Tieni, tisekelelane, tikundwelane, tichezelane ditu ndi kukondwa. Pamene ditu tili moyo pajikulino la panchi. Palibe nchumoyo wina, posa tokala umweu nditu, ndi basi nchumoyo. Inwa balanjanga sata ya ntawi nditu yo kala nditu pamenepo. Kukala nditu osa chine, osa masuki ndi anjano mukuluza nyengo. Mkonde ni mene ye waliwa moyo. Palibe nditu chimechinga tandize inukulila misozi chuchuchuchu. Pambuyo pa kufa. Koma pamena dali moyo inga kalemo nienei zima kufutani kupeleka. This is the 33 minutos nyengo panapawairis. Azalira kuimba kwa Lucius Banda.

0: tutene munigri na mwemar eda derkana na nova ni mwera e distritu ya mekanyela no provincia uniasa mana ya bamosa na sasa unsuela Mikhailo Sarati ni metelo divo olilova nra no omekanyela ni nkela utikula ni mwava no mosa ni hima mwana kerike mwava no mosa no munu wiha mwana mashimi teko mvari hawe sowipa sinkara sozi ni sowi wanyea E distrito Mikanyelas, kavahi msuenle, mashimwana, mana ya apachira wipa, atuten, anomala ni enangwiriana. Nra huwa mosa, nsina?
1: Miva, nsina naka deflania da Isabel, kantora akizomba o Mikanyela ni.
0: Buruno yaka hika?
1: Miva, kino yaka 13.
0: Bono, mpakendra wipa yaka?
1: 2020.
0: 2020 mpaka vano? Pano ikipo shini muni ipanchi?
1: Ikipo sohu siha, ikipo soha kalala.
0: Ikipo heni, toko ikipo heni mpachendanyi uipa?
1: Mi anu kawe pile ikipo eopa cheraa ya waka. Kawe pila haka, kamutari nye persela cover, persela perder.
0: Uosi vila nye wali ipaka?
1: Ya.
0: Pano, O escola muna yao?
1: Hani.
0: Musume klasi?
1: Mio kinsume sexta klasi.
0: Vano, mungwira nyi hamoto sheni, osoma, wipa, sotene ba moha?
1: Mahene, mia hano kakelo escola, kina usera, sontene kipake, kawawani tepe seto kimviri, keranyo kipake kasuntu, waka mahene kukala no tempu yo atavanchi pa, yo era kipake itusa kasuntene.
0: Mpaka vano morno isipo ikavi? Isipo ikavi muipalanyo mpaka vano?
1: Ashu 20 o 14.
0: Vano seya mungara vali wawini?
1: Ningara varu wako lega hao Uncle Jimmy studio ya maheni hii van na anuni studio.
0: Anlepa tani kipo hii?
1: Mie fapa hii kinepa, kinapache raki preparari kikilepeke kama lihera vale. Kawe paka vale, etio hii kinene ya shupa vale kino kavi hiwa na produtora ka Putu White.
0: Yo wanto tuno kavi herani?
1: Hani.
0: Mpako studio wene wigo?
1: Hani.
0: Vano mwapake video, ukumila mpache nani wipa mwapake video?
1: Hani?
0: I video ikavi?
1: Shuz, deji, 5, 7.

0: Bueno, mero kusia so wipa, so apachen remota hen.
1: Mero kusia so wipa, so apachen remota hen, itusina area, mwela poni mua, atuwa kine nipa na evurea neke, yeke, atuwa kine nene, pake tusikine nene. Tivale kawe pila ka echipo yo ya persela, kapanka cover, yari opachira. Maheni miyanu kanako ilaje wepo vinyira kirene mamu kanini. Adhika araka mwana, miyanu kakalanto kukinimu inla ohiu, majama, ya vinyaka vale pachira kumavori wata, yarahi hoto kipachira ka unu wa kirene ya katreji. Kaya pechipo yo pandra mtekwene ya yote ya, atu ya kitea ya, maheni nkawero lota. Kama asa wepaye yu kinuonaka.
0: Pano, ekipo kina heni, hiya tukele yu pachira, ekina heni tambe insuweliwa na atuwa nchene.
1: Ekipo insuweliwa atuwa avanchi pale, ekipo ene di justisa.
0: Justisa, tiye ni ipala uyo kale kina?
1: Tiye ele pae.
0: Ekina muipala nyote?
1: Etina ene kompensa saunde junyu.
0: Yela unde junyu, kipani wakani.

0: Mo shute rani. Panonto kipon na mo ipale mo hawa unde junyo.
1: Ha.
0: Ako na ni paka atokwe na ale la pwela president ya hiwi itanani. Mo hawa ipela nchipo?
1: Ani ya chipo yeyo trabalo.
0: Mo hawa ile la pwela ni barike mteku wera ni kalamano. Nuhonike sore ramuholo.
1: Ha.

22:43. Semana tia musumiki. Si sa bakani bakani. Majipon into na hoyi. Mulele ke ai o mi thuwa ke. Paulo vara mite ko so hiena hiena. Mpanye ke ikuru ai o malu mpanye ke. Nene sene. Nirima msampo mite ko sa hiya sa radio. Wila wa nene sene sinta mina hot. Nirima msani hiyo. Mriena ga mite ko sa hiya.

0: Berta, ngoro re ipio more molelo e xene era na yemana ka.
1: Papa, nna se sone le ikola na mai ku teno sikola. Ma ja u ku to ka tsano ki shinta.
0: Ngana ka, ndo wane phoke yeyo. Ke ndo ape ma pupha ma chikana franku o e khale o ya hu hiyo.
1: Maji papa. Hatua faranku kaya nile lwa maikuta pa.
2: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata. Farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
3: Dizende Berta, ona kutana tumpa hamkina. Olena taranka la shintra.